0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Mula sa republika ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning. Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga pagawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
8: ni Juan.
4: Juan Balita
3: mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na
3: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
10: Isinumite ng Department of Agriculture o DA ang panukalang i-extend ng 60 araw ang 50 peso price cap sa 5% broken imported rice. Ang panukala ay dahil sa nasa panahon ng lean months o mababang produksyon ng palay. Kapag inaprubahan ito ng Office of the President, ipatutupad ang price cap sa loob ng 2 buwan sa mga pamilihan sa buong bansa. Sa ibang balita, ayon sa TCPD na maayos na nagtapos ang 2nd araw ng rally ng Iglesia de Cristo, sabi nila hindi ito tulad ng naging sitwasyon noong unang araw ng pagtitipon. Wala itong naitalang anumang insidente kahapon. Aniyan, naging epektibo ang pagpapatupad ng seguridad sa tulong ng PNP, NCRPO, QCLGU at iba pang partner agencies. Pinuri naman ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang dedikasyon at profesionalismo ng mga pulis at iba pang personnel na itinalaga sa 2 araw na seguridad ng aktibidad. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
8: 87.5.
4: 87.5.
8: Republika.
7: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Martini ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Hey! Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station, your pride.
2: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
2: Your romantikong Juan.
0: Sa Wonderful Morning.
2: Wonderful Morning.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Juan. Kaalaman. Tuwing July 2, ipinagdiriwang ang Araw ng Pasig bilang paggunita sa pagkakatatag nito noong 1573 bilang isang parokya sa pangungunan ng mga prayling Agustino. Isa ang Pasig sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay sinasabing hango sa unang salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay ilog na dumadaloy mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pa. Hindi lang basta lungsod ang Pasig, bahagi rin ito ng kasaysayan ng bayan dahil noong himagsikan laban sa Espanya, naging mahalagang daan at tagpuan ng mga katipunero ang Bitukang Manok o Parian Creek na nauwi sa unang malaking laban sa lugar na tinawag na Nagsabado sa Pasig. Kaya sa bawat ilog, kalsada at kwento ng Pasig, umaagos ang ating pagkakakilanlan.
3: Juan Kaalaman. Dapat alam mo yan.
1: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Ipinagmalaki ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income class status ng World Bank. Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni Development Planning Secretary Arsenio Balisacan, bunga ito ng patuloy na paglago ng ekonomiya at maayos na pamamahala. Dagdag ni Balisacan na sa kabila ng mga lokal at pandaigdigang hamon, patuloy na itinataguyod ng pamahalaan ang nagkakaisang paglago na gumagabay sa pag-unlad ng bansa. Batay sa income assessment ng World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income o GNI per capita ng bansa na mas mataas sa threshold na $4,636. Samantala, sinabi ni Defense Secretary Gibo Tidoro na malaking hamon ang kakaharapin ng susunod na FPGLSAF. Ani Tidoro, dapat pantayan ng higitan pa ng susunod na Chief of Staff ang mga tagumpay at legacy ni General Romeo Bronner Jr. Ito ang naging pahayag ni Tidoro sa 79th anniversary ng Philippine Air Force. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
2: Sa 87.5.
1: Ako si Juan. At ito ang 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
8: with our
0: Pakin Dugdugan. To the rhythm of your music.
8: Your music.
0: And the music of everyone.

0: 1. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
1: Not your typical pananghaliang melodies. Pop goes the world. Pop goes the world. Sa Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. You are a dancing queen. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
2: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
2: Goes the world.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
0: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
7: Meron tayong ulat sa RP1. Nakatakdang magretiro sa pagka-AFP Chief of Staff si Romeo Bronner Jr. Siya ay nakatakdang magretiro sa July 21 sa edad na 60. Ito ay matapos niyang makumpleto ang kanyang ikatlong termino sa ilalim ng Republic Act 11939. Sa ika-79th anniversary ng Philippine Air Force, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na marami nang napatunayan si General Bronner sa kanyang termino. Dagdag ng kalihim na malaking hamon ang kakaharapin ng susunod na AFP Chief of Staff. Ang susunod na magiging Chief of Staff ay nakasalalay sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Sa issue naman kay Rodante Marculeta, naniniwala ang Malacanang na mas maiging hayaan o mandarang proseso at latag ang mga ebidensya para madetermina kung dapat kasuhan o hindi si Senator Marculeta. Ayon kay Press Palace Officer PCO Undersecretary Claire Castro, makabubuting ipaubaya ang paggulong ng proseso upang malaman kung sadyang dapat na may kaharaping asunto ang senador. Ako si Gene Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni
7: Juan.
0: The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan.
5: Kaalaman.
4: Kaalaman. Tuwing July 2, ipinagdiriwang ang Araw ng Pasig bilang paggunita sa pagkakatatag nito noong 1573 bilang isang parokya sa pangungunan ng mga prayling Agustino. Isa ang Pasig sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay sinasabing hango sa unang salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay ilog na dumadaloy mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pa. Hindi lang basta lungsod ang Pasig, bahagi rin ito ng kasaysayan ng bayan dahil noong himagsikan laban sa Espanya, naging mahalagang daan at tagpuan ng mga katipunero ang Bitukang Manok o Parian Creek na nauwi sa unang malaking laban sa lugar na tinawag na Nagsabado sa Pasig. Kaya sa bawat ilog, kalsada at kwento ng Pasig, umaagos ang ating pagkakakilanlan.
5: Juan Kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa Maynila dala ng paglipat ng mga miyembro ng INC sa Maynila kung saan itutuloy nila ang protesta sa Liwasang Bonifacio. Ulit ng ABS-CBN ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, ito'y para sa kaayusan ng lahat. Sinabi niyang malugod nilang tinatanggap ang mga realista pero pinakiusapan silang panatiling maayos at malinis ang lahat. Itinanggi ng Pangulo ang tinawag ng INC na Selective Justice. Ulat sa Philstar, sinabi niyang opinion nila ito pero paniwala niya hindi ito tama. Sinabi niyang kumpiyansa siyang ang protesta ay hindi tutungo sa kaguluhan. Nasa Canada ang Pangulo at inasa ang pagtitibayan ng cooperation ng dalawang bansa. Nakalabas na ng PAR ang Bagyong Henry at lalakas habang tumatawid ng West Philippine Sea patungong west-northwest at maaaring maging tropical storm. Southwest monsoon ang makakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Binabantayan din ang isang bagyo sa labas ng PAR na maaaring maging typhoon sa susunod na linggo. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
2: One Balita.
4: Sa 87.5. Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
0: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
2: Ikaw.
5: Ako.
2: Tayo.
5: Ang bawat Pilipino.
2: Everyone.
10: Ako si Juan.
2: At ako ang boses mo.
4: Ang boses ng ating republika.
2: Republika.
4: Sa 87.5.
2: 87.5.
10: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
4: Everyone.
2: This is Pop Goes the World.
4: To 87.5.
2: 87.5.
4: Republica ni Juan.
2: Republica ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
8: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
8: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
8: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
8: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
8: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
5: Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
2: Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Don't worry, be happy.
1: Republika
2: 87.5
1: Republika ni Juan.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
6: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
7: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
6: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
1: Kultura.
6: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Nasa Canada ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. matapos dumating sa Vancouver kaninang umaga. Mulat ng GMA, isa sa mga pangunahing layunin ng pagbisita ay ang pagpapalakas ng ugnayan ng pang-ekonomiya ng Pilipinas at Canada. Kabilang dito ang pagsusulong ng negosasyon para sa Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada, sabay ng ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Sabi ng Pangulo, sisikapin niyang makakuha ng Canadian investments sa mining, renewable energy, telecommunications at iba pang sektor. Winelcome ng DepEd ang approval ng Civil Service Commission para sa quality standards ng mga bagong school counselors. Ulit ng PNA, ito ay para sa Schools Division Counselors, School Counselors at School Counselor Associates. Alinsunod sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Dahil sa approval, pwede nang lumikha ang Budget and Management Department ng 10,000 na posisyon para sa School Counselor Associate 1 na i-deploy sa public schools simula school year 2026 to 2027. Ako si Grace para sa One Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita
2: sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli, mamahalin.
0: More music.
1: Kahit di malaman mo.
0: Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
5: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
5: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
6: Juan 2-3!
4: Juan 2-3!
6: Music for you and me!
4: Juan 2-3!
6: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan. Kaalaman. Kaalaman. Tuwing July 2, ipinagdiriwang ang Araw ng Pasig bilang paggunita sa pagkakatatag nito noong 1573 bilang isang parokya sa pangungunan ng mga prayling Agustino. Isa ang Pasig sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay sinasabing hango sa unang salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay ilog na dumadaloy mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pa. Hindi lang basta lungsod ang Pasig, bahagi rin ito ng kasaysayan ng bayan dahil noong himagsikan laban sa Espanya, naging mahalagang daan at tagpuan ng mga katipunero ang Bitukang Manok o Parian Creek na nauwi sa unang malaking laban sa lugar na tinawag na Nagsabado sa Pasig. Kaya sa bawat ilog, kalsada at kwento ng Pasig, umaagos ang ating pagkakakilanlan. Juan Kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
4: Juan Kaalaman. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Welcome ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagtaas ng kategorya ng Pilipinas sa upper middle income country status ng World Bank. Ulat sa PNA, sinabi ng kalihim, ito ay senyales ng sustained economic expansion at lumalagong kumpiyansa ng mga investors sa Philippine economy. Sabi ng World Bank, ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status ay dala ng broad-based economic growth sa pagpost ng average annual gross domestic product growth rate na 5.8% sa huling limang taon. Nakikipag-ugnayan ng PNP sa kanilang mga foreign counterparts para matuntun ang grupong umano'y naka-impluensya sa mga menor na edad na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Sinabi ni PNP Chief Jose Nartates Jr. sa Inquirer, gusto nilang matukoy ang lawak ng operasyon ng grupo at makilala ang mga taong nasa likod nito. Matapos ito ng pagbunyag sa Senado ng 764 group na umano'y online nihilistic violent extremist group na inulat ay nag-impluensya ng mga minors sa sikat na gaming platforms. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita.
6: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara.
8: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto
8: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila
0: papunta
1: sa tagpuan ng masa
8: dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: Republika.

0: magagandang ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
5: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
5: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

laging takot at laging alala.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
6: Kultura ni Juan.
7: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin.
8: Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
1: Juan
0: Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
9: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
9: Juan Balita.
10: Naka-full alert pa rin ang PNP sa buong NCR. Naka-heightened alert naman sa natitirang bahagi ng bansa. Tulad sa Inquirer, sa gitna ito ng ikatlong araw ng protesta ng mga miyembro ng INC. Ayon kay PNP Public Info Chief Alan Ray Co, sisiguraduhin ng full alert status na sapat ang personnel at equipment na handang i-deploy pag kinakailangan. Balita overseas, naglunsad ang Russia ng malawak ang pag-atake sa Ukraine gamit ang mga missiles at drones magdamag hanggang Huwebes. Ulat ng AP, nagdulot ng malakas na pagsabog at yumanig sa Kyiv ng ilang oras. Ayon kay Timur Kachenko, head ng Kyiv City Military Administration, nasira ang mga residential buildings, isa ang nasawi, 11 ang sugatan, 10 distrito ang naapektuhan. Mas pinaigting ng Russia ang mga pag-atake nito sa Kyiv nitong mga nakalipas na linggo. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
9: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
3: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
3: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
3: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
3: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Legal ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
2: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Ado!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna.
3: Eh.
1: Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
0: Di mo na kailangang mamasahe.
1: Tutok mo lang sa aking frequency.
0: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman.
4: Tuwing July 2, ipinagdiriwang ang Araw ng Pasig bilang paggunita sa pagkakatatag nito noong 1573 bilang isang parokya sa pangungunan ng mga prayling Agustino. Isa ang Pasig sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay sinasabing hango sa unang salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay ilog na dumadaloy mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pa. Hindi lang basta lungsod ang Pasig, bahagi rin ito ng kasaysayan ng bayan. Dahil noong himagsikan laban sa Espanya, naging mahalagang daan at tagpuan ng mga katipunero ang Bitukang Manok o Parian Creek na nauwi sa unang malaking laban sa lugar na tinawag na Nagsabado sa Pasig. Kaya sa bawat ilog, kalsada at kwento ng Pasig, umaagos ang ating pagkakakilanlan.
0: Juan Kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Nangako ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang mga nakamit na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa matapos iangat ng status ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ulit ng PNA, optimistic ang Pangulo na magdudulot ito ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Sinabi niyang sinasalamin nito ang effectiveness ng economic policies at reforms na naipatupad nitong huling apat na taon. Iniuugnay niya sa katatagan at kasipagan ng mga Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ibinalita ng DSWD sa PNA na nakapag-high na sila ng 302,561 na libreng meals sa Walang Gutom Kitchen Program. Yan ay mula ng paglunsad nito noong 2024 hanggang sa unang bahagi ng 2026. Sa pagbukas ng bagong Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na direktiba ng Pangulo na humanap ng mga paraan para mawakasan ang kagutuman. Tatlo na ang Walang Gutom Kitchen na nailunsad sa Pasay, Cebu at Zamboanga. Sinabi niyang layo ng DSWD makapagbukas ng 12 kitchens sa iba't ibang syudad sa bansa. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5. Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time.
8: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
8: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republic.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
6: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
6: Kultura
2: ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: Mga dekadang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republic ani Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita-kits!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: República ni Juan.
1: 87.5.
0: Juan Kaalaman.
2: Kaalaman.
0: Tuwing July 2, ipinagdiriwang ang Araw ng Pasig bilang paggunita sa pagkakatatag nito noong 1573 bilang isang parokya sa pangunguna ng mga Prayling Agustino. Isa ang Pasig sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay sinasabing hango sa unang salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay ilog na dumadaloy mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pa. Hindi lang basta lungsod ang Pasig, bahagi rin ito ng kasaysayan ng bayan dahil noong himagsikan laban sa Espanya, naging mahalagang daan at tagpuan ng mga katipunero ang Bitukang Manok o Parian Creek na nauwi sa unang malaking laban sa lugar na tinawag na Nagsabado sa Pasig. Kaya sa bawat ilog, kalsada at kwento ng Pasig, umaagos ang ating pagkakakilanlan.
2: Juan Kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
1: Welcome back. Back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan.
4: Music of the past.
1: On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
4: The Time Machine. The 87.5.

0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika. Tinig sa kabahayan.
8: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan. Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw. Hayaan mong ako ang makasama sa gabi ng iyong pagpapahinga. Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
8: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
8: at si Mister
7: ay busugin sa mga tugtugan natin.
8: Wonderful tonight.
5: Wonderful,
8: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5.
4: 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura. Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura.

0: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
2: Wonderful Tonight.
3: Wonderful Tonight.
2: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika
13: ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
0: Let's make it wonderful tonight.
10: Wonderful.
0: Wonderful tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Legan ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: still.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
6: Juan.
5: Kaalaman.
6: Kaalaman.
4: Tuwing July 2, ipinagdiriwang ang Araw ng Pasig bilang paggunita sa pagkakatatag nito noong 1573 bilang isang parokya sa pangunguna ng mga prayling Agustino. Isa ang Pasig sa mga pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang pangalan nito ay sinasabing hango sa unang salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay ilog na dumadaloy mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pa. Hindi lang basta lungsod ang Pasig, bahagi rin ito ng kasaysayan ng bayan dahil noong himagsikan laban sa Espanya, naging mahalagang daan at tagpuan ng mga katipunero ang Bitukang Manok o Parian Creek na nauwi sa unang malaking laban sa lugar na tinawag na Nagsabado sa Pasig. Kaya sa bawat ilog, kalsada at kwento ng Pasig, umaagos ang ating pagkakakilanlan.
5: Juan Kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
7: Wonderful tonight.
4: Wonderful.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Already on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
1: Gisingin ang katabing humihiling!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapani at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Juan. Kaalaman.
2: Kaalaman.
3: Noong July 3, 1892, itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina sa isang bahay sa Elia Street, Tondo, Maynila. Isa itong makabayang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino para sa isang mas maayos at makatarungang kinabukasan. Layunin ng La Liga Filipina na magbigay ng tulong at proteksyon sa mga kasapi nito, palaganapin ang edukasyon, suportahan ng agrikultura at kalakalan, ang mapayapang pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Ang kanilang motto, Unus in Star Omnium, na ang ibig sabihin ay isa na tulad ng lahat. Isang paalala na sa pagkakaisa ng bawat Juan, nagsisimula ang tunay na pagbabago.
0: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa ulat ng RP1, suportado ni Senate President Sherwin Recalnyan ng napapanahon reforma sa patakaran ng enerhiya sa bansa. Ito ay para matiyak ang matatag na supply ng langis sa bansa. Sa pagdinig ng President sa Committee on Energy, sinabi ni Recalnyan na matapos ang karanasan ng energy crisis sa Middle East, marami na obserbahang kahinaan ng energy sector na kailangang matugunan. Para naman sa ulat ng panahon, patuloy na iiral ang easterly sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon. Magkakaroon ng cloudy periods at isolated rain showers or thunderstorms sa mga lugar na ito. Localized thunderstorms maaaring maranasan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Maulap na kaulapan at kalkalat na pag-ulan ang maaaring ma-experience ng mga residente dito. Ang temperatura ay nasa 26.8 degrees at 33.1 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
6: Ito ang republika ko.
7: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika
0: ni Juan.
11: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
8: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
8: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
8: Matik,
0: dito na yan sa Juan Republic.
8: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
8: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihin,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
6: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
7: Kultura.
6: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Batay sa advisory na inilabas ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., isasara sa regular na dalo ng sasakyan ng northbound at southbound lanes ng Diokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa mga araw na nakatagdang impeachment trial. Ayon sa RP1 report, mananatili ang pagsasara hanggang sa matapos ang pagliligis. Bubuksan naman ang mga naturang kalsada tuwing weekend at sa mga weekday na walang nakaschedule na impeachment trial. Inatasan ng mga opisyal at empleyado ng Senado na magpakita ng kanilang valid security ID o access pass sa mga itatalagang access control points. Inikayat din ng Senado ang publiko na planuhin mabuti ang kanilang biyahe at sundin ang mga traffic advisories at tagubilin ng mga traffic enforcers. Ang mga ibang sasakyan ay i-reroute sa Macapagal Boulevard. Sa panahon ng road closure, tanging senador at empleyado ng Senado at ng GSIS at mga otorisadong sasakyan ng pamahalaan ang papayagan ng Office of the Sergeant at Arms na makadaan sa lugar. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.